Pichka hatun pacha iskay chunga sukta chinila mamakuna yakuna ñukapas kaña kaita kiwanmi kankunamanta kalishpirisha kati kushkani kay tutamantapi. Pichka hatun pacha iskay chunga kanchi chinila ñukawanga kaya puncha kama usharikpiga kaya puncha ka kay Gonzalo Pizarro Raimida Rixingami Rixisha kati huchachay mamakuna yakuna. Ñukawanga kaya puncha kama japunche yaya yanapakpiga kaya puncha kutilata shuktin kuska kunamantami kuintarishaga kati hunanga masi.